dyan, kaliyataw. Na, ang ingat ka kita na laruan ni Nunyan tanay kinikita mo chao. Ya, bakawa sa gilap kumain mo. Aray mo nga, Vietnam niya, ang ingat kita. Ya, kakami niya kami na ikaw, Jakaw. Kena inai gilap ini memang menantu bangsa bukai ukai asal menua kita Malaysia tau jauh populer kita nali minggu tau sama minga ketampur rana ruai hari nyak kita ucu au dua kejenua ucau ini masa tu nyari rakyat menua Malaysia.